0: finale hari. Sa dalamay, sa Marilang Malay.
1: Malay FM, Sigulay Sigulay.
2: YFM, Sigulay Sigulay.